0: La red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha, Chayachimun, Yachta Juarrainita.
1: Ayala, Bolivia Pacha. Kaiwakichipi, yahtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wahtanta kuikunaspi parlarikusganchikta.
0: Yahtag parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima.
0: Yahtag parlaini.